Ramon Cajé. On se ba kun so e koso kufu udia e multimedia. Democracy jumediru. On pa abena poku ya hwene e. Ye koso kufu udia okai. Fifiada no e ba no a. On. Ba o ebudia na akoye. Na Ghana fonso a e wa ma no ne America. Akwasi de koso o. Eni e jai. Na otumfo se tu. Nana kwaso nana omo kwaso omo de prophet Roger so e koye na me say yes akoda owe ohun nsa akwa no ni mpenfo e tru nsa didi na minim ebinum kwa na omo kwa na na ho ayetim omo fa oh momfa left ebinum so ebinum timinya opportunity no e kwa chena na I don't know there omo de hwe na omo say owe betimi akwa chena na nsam we ntimi kwa chena na nsam me Mr. D hwe I say mani bi umdu wa ese o fa right ko ba me ma ne duwa no ma kwa chana nansam ba me hu se mani bi nso akwa chana nansam I don't know.